mo esi ma rada simtutuba na mo nsi okay o cry comedy no hwehwe Kristo akira kwan na ubenya enkwaje a ebema o cry amen no ama ososo ho ato na honam fam susu wo hira honhum fam sana na wo cry si ya a na se rada o ma untumi ni dia senka wo cry no ko ma ni nsi ni ye efi se o cry na kuta wo nkwa e se rada ntumi provide ma wo dia e de na wo ma wo cry nkwa ye dey debi o ma wo cry ho ban o ma wo nkwa abra wo ma bia hia hia wo ewo hunamu ebade besa amanasi ye hunamu wadwuma ebeye nhyira eti mawo ye mu hyehyo na mu de hia ne se hwehwe Kristo akira kwan anopai hwehwe Awurade kwan no okwan papa no na obenya home e de ama wo kra enu nti odofo anopai e de Awurade asem bro ana sempa 94.7 dwuma de frana sempa mre me de di onyame akwa chief na wotwe bia kwese da bia obetimi ka ona sempa 94.7 eti misro pass order for aya eduwa menye afide ni mfiri anom onyame nam na ko aso be hira no akanya no ahye wonkran na ma odwumede na etimi akon

0: araka ende yedasu tiasi obra akoto kaye
1: eyi ekuwa mwa bwatin
2: asempa fm